Kuba ni shilambu shimu sha unaiti, shinkupagwa pepi na shilambu sha maleka singati, ikisilo ikumene ya kuantilyash. Ivena odi kilomita 140 kwa lia endaliduwa na nyenji imanga ya shilambu sha maleka. Shinkuba nao di kilomita dia kuwika 111,000 tele kwa tele. Shilambu shivenao na inda njini wa kuavana.

0: ngamalanga namavalelo.
1: Nandele, karibu upaguna wetu, wekulele spindi sha ulanda na mavalelo, makaji mwa vanama venintete. Spindi sha yetu nelo, tunaigwa madengwa kaleka na vanangolo veshilikali. Kuiboma ya kubalama, kuina lijimbuli ya kabdragadu kwa mbidia, kuna na wanga dingoma deshi kwetu. João Ernesto Nkapoka, andikala kowa, anisetu Frederico, ankamili anga kufitali, kutale shikudana kwako João Armando Nkova.
2: Yanaona!
3: Chance si kwe kwe.

0: Kwanti kwenika holanda mwe nalebodia.
1: Saudi vida. Saudi.
2: Kanya yango buduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwari katisha angwamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundi luetu pepi hapa.
3: Omar. Omar. Dimindi diowe vinu vidikidiki vinava vikumene. Medi akulundi lwe pepi andi nyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie na lila ledie na mene kutumila medi. Kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vako kuva kudabukanga Omar. Kuvuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele.
2: Oh, hapi dimanya nyangwa buduli.
4: Na panelo.
2: Ambi ulota ngwa ulile, medi, atuteka mudiundi, miutwe makaja, andivaila bakode, akutali pande serteza, kutinga malwele, kenga kwalisha na shipindupindu.
3: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya sinu.
2: Umbodi nkwigulila. Ngwengwe, kumbila medi ya vataili lipandile serteza, akode pashuli badae, upodie ukumbile. Lishungi wako na likolali yako. Pakulota muna pati shulele, chakwalisha na shipindupindu. Hali niliposha lelu liankebi wanjuluku, watindela uduma vadioko kunisele.
1: Saudi vida, Saudi vida.
0: Wetu na wako mbao tumengilika, ulipanga nianga kukuliganisha. Nalipudia, wiko undilangala. Alton Diaz, menindarua.
5: Nino dirua fala comigo.
0: Ayuka na wika samoja kamili. Nina kwa kudibali.
5: Dirua fala comigo.
0: Unaplikana dibali adi mstangodisi portugues kwa lakala na inda radim sabiki njini kumaputu.

0: wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana indi tuvaila, tunavangamedi makono na shabuni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indi tuvaila, tunavangamedi makono. Tukanava kulia, na patuka mulanga vya kulia. Tunavangamedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipukuta angaliuva, patuka la mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shivele makono mwako. Ali, uliposha lelo liankebu wanjuluku, wakalela madengo, waposha yela vadioko UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Mas se me quero render no porola, me quero romper em reo, já eu tá na Yosva, distrito anho. Mas se me ruem para canimu.
5: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero no seu hotel, hora de mkulupale. Me quero romper em reo. Ni mulipele pahe mpaka njiwi haolia.
6: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
4: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tiritiosi va. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miu kirene mwana. Tani apenye.
7: Pipi. Mwakano upia nukati bakani.
8: Mwenye ni muhano, ini raromela wira atu yohasi wela yoja.
4: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
8: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrere loso kisivela wiha na yoja saka sosiva siva. Nirele los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu wuma nakala ikiti. So wape yu anipento. Tivo, tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe yape elo ni mirele los osiva. Ntoko iya, ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja sae kumi.
7: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
9: Mukure hopa yooma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

0: Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na varaka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko, ni masi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungwa cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu nginako.
1: Ukika vovo esta kozinha hoje.
2: Mais sabor, mais sabor, mais sabor, mais vida, e tanto amor.
3: Mas eu me quero render no purola. Mukiri romeli heo ya yota na yoswa wa distritu anyu. Masinruye mparaka ni muu.
4: Ele parake mosa ya ora teliwa. Ni ikati lo soo tena torata mkulu pale. Mukiri romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
5: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani ya penye.
6: Pipi, mohano upia no katibakani?
7: Mwenye ni mohano. Ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa mohano mwapenye hopa yohuma.
7: Ayo mohano, yoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wihana. Yoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa iwa uma nakala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sayulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

Melo ni mundu wo ni mo tumela ni kala sangware. Melo ni mundu wo ni mo tumela ni nansolo mumpa kemchukui.

Amara. Rirawe to mugunse manawo yako merekani. Rirawe to mugunse manawo yako bazari. Rirawe to namara we mu yako fera tawa inzi we landriwe ya jayi. Rirawe to dunu zirika. Rirawe to nalipa mirukumba vela vela ni mole liyama.

0: Sobano, Nihopanya, Ninonde la Wira Conta, Aldea Lupaliada, Kajina Wanela, Hawa Panyalayo, Sempre Nilepe la Wira I Guverdo. Kumelele ke konkursu ganyari kintu para wira awe wanali awaneli he ilusu vasedeva
1: mipanko iplano nrinenyu nana mwani ni makalelo omavala mipangoni wajumunu wiha mavalo la honya wero la onjana ari onjana ula ula vano omedo yo
0: hiano
1: Neri uloha kunkoti hania.
0: Mena, uloha kunkoti hania.
1: Asa kweli, wano ulohera wehu, ulohera
0: ni. Hiyano, ulohera wehuva. Uloha wawi hiva hini nkuluweli hiba. Hiyano, uloha wehuva, ulima, unjerere imata chile chile, para wira nitepeke upanya venji.
1: Aswa.
0: Iyo ituyomana. Ulohere huwa hiano nuncherere ichikola ichikola yeyo porque nirina ibuloku imocha vano baba sede mpaka nona kalase isala chesepahi taru kajimtosa porque va inkala iturnu vano pindohe huera guvernu yo nariwe nafasio anitekele salas convencionais para wira anamanyayo itepeke uteli yango ihoko maje mipekuni asomihi akamommo akhaleke sala msala mmo khaleke kartera para ichikolele reke rata
1: aswa
0: vano chiyo hipinonde lewo
1: pimomo mama Halima Useni Otepa usukwela va maha kamto kola no palehu ni podro ngoma. Isu chovara dum sami kimso provincial local delegado kina ora kamto ko mi khora va chiricho tukulia ni miteko kamto konya akina vara veka otene ni na varihana. Hano no china tipani.
2: China Karasifa Samuel.
1: Rasifa.
2: Hano
1: no. Ukwacha kwacha kitunje ko urata rata kontha va uri otene va jiene va vano mwana ya umbanga kachani.
2: Ungwa wechi suba. Ukwecha, urikela machi ya khalekelusi, ya khalekelusi urolusi, urapihe pratu nyo, mwavi ya paneloyo, nrapiha.
1: Unasoma? Kalaseni?
2: Setima.
1: Setima.
2: Ano,
1: unaweko ulume kureto mbrima ni ureto malaria unaweoka? Mpanya chani, ni unene machari ya chani?
2: Mpanya wahira parapeke, wanyanyala kwa puwani va.
1: Uyo ulmalo retombiri manuyo. Malaria la?
2: Malaria. Waikwacha kwache kwa hiya kesivo hiyu wa waikune eleke. Akwanteli ya kani ipepele.
1: Walunu weba, umuyo wa flazi ya lawara. Kunaya utelia, uyo pako velele utelia. Inwari hisi ya nuhaku wendaka utelia. Ushigula ni nereli ya chani. Aula tuna uwani mwo, nohime, ungime eriani. Mungina wano waku vele utelia onono.
2: Ushkola ini releni halu hoteli mpaka nipiheke dizoi tuan.
1: Inopihaja isiani. Inkotu hiya isiani. Wono wako hoteli onono.
2: Unopiho ya rali nara sana. Ya raka inara sana ninkowa alihesiani.
1: Pinkotu hiri ya ele lewera hakuweka hoteli ya. Nina wakala na mapupa.
2: Nisiso meke toko.
1: Haswa. Lasi chena kwa pina himera isiani?
2: Asimpwa na kayo. Makolega kayo ni halu hoteli ni halu hotela ni napi hadizoi tuanu.
1: Nurata rata wana leno ni kurumi cheke wani wani varake cha imita kwa nyanya ni kataka teke. Ya yuwari ya ishkova mkaji wamu ya hima ya sina mwana lala.
2: Iye.
1: Ishkova kaji wamu.
2: Iyo riki hiyo pachari nguo.
1: Olupale nkandwe ni mwono mwendi mararu halicho salama.
3: Salama kaegi chinda maweli yomu. Salama kaegi chinda maweli yomu.
1: Meki havo olupale nchina no.
3: China kasima Basilio, kinkala kamani momu, kinyare la kamomu, mpaka na kirimomu.
1: Novara mitakona ulipale mwe simao?
3: Mi mtako mbaraka uriwa kambunesu woli malima, mpaka na kinasukuru, kinera kiliaka.
1: Mita nupanyalene?
3: Mita ni wava... Mita ni
1: wava pule pula kirere urupa venchi chine nichole jinchu sere kachao hilo kaloka.
3: Mita ni wava ilaka tukuru takiha.

0: Aya turu wak hila leto akana muta punya telefoni. Alo.
1: Bonoite.
0: Bonoite, bonoite. Salama.
1: Salama.
0: Nulu man nani ni amuta punya telefoni.
1: Ngamana ni kuma ali o shokan no distro di masori.
0: Om suri lai.
1: Ah.
0: Bonon to antu ngren si posheni.
1: Ebeni ka fela ni kuna Marcelo ni tosh.
0: Lape.
1: Ka fela ni kuna Marcelo ni tosh.
0: Marcelo.
1: Ah.
0: Baronto owi pa kare ke owi na chipon natani.
1: Chipon na sonya na kina wana atu makole ka ka makwar sa makwaga.
0: Ahe.
1: Kumu ka kwar sa kwa kumunta ko ni.
0: Ayo.
1: Na chipa chanya ka sa rimpayo to na mutsi ni.
0: Ahe.
1: Na mara kwa na kuman ni mung warati uga kira ka panay na tampan takule ke.
0: Ayo.
1: Ah, kuya at waka kasi mo bilisi.
0: Ayo.
1: Kanya ka maje. Anyenye. Odola zenzen e potan kala ta e tuvale. Ana mlela no te ne pa koko to kwa hotel la Luisi.
0: He.
1: Ah. Ah, sawa ba ko lera.
0: Yenre wipa wa Marcelo tani.
1: E pa Marcelo mi anu muzika to hotel ne tena ke tuvale ma se wi khale ko ana no khale ko ma ta tosh mi de no vimmo.
0: Ahe.
1: Takhala inge inge ti takhala inti kunye inge.
0: Ahe.
1: Ayo.
0: Asante.
1: Niwa na tampe pa poti usu kelle vi kiri. Rati umma tampe ta vikia jutara liya o ina niyamu.
0: Ahe.
1: Ah.
0: Asante sana, depo shukurela.
1: Ayo, mi tampe po shukurela.

0: Ayun tuwa ka na muta po niya telefoni. Alo? Umurawaya. Akalan to helihoji. Alo? Alo?
1: Buwanointi.
0: Salama.
1: Salama. Kaji uwililiwa?
0: Iyo uwililiwa. Nene se nika huwani u?
1: Wani no. Salama.
0: Kahin to nuluma na nini amuta po niyo telefoni?
1: Okay, sina nagagana ko na Alonzi Atanasio, kimwira ya provincia ya Wambula, distribu ya Oripawa.
0: Antunu gira nisipo shene?
1: Nisipo mwiki kinjuna kuhuri yana, kinjuna nisipo na Dama Isha.
0: Dama Isha?
1: Dama Isha.
0: Varonto, ankila wina nchipo natani?
1: Miki nchuna nsipo kawahe Ankisuela, wii kalo nisi Atanasio, provincia ya Okapu Delgado, akala washipa chanaga, Wampula to, akala washipa chanaga, apu Ampuelao, ni Oniasa yo, Nishinta, akala oto Amosiaka, ni Osantuisia, akala oto Amosiaka, ote niyao, nineke Amosa nalu kutore, ni Central Beki nikeyo, nineke hote.
0: Asante, nera hiyo mtapwe telefoni marela.
1: Nini kino patira wala ula muradi musantichi. Kamu hawele liinya.
0: Ya mu hawele ay?
1: Kamu hawele. Kwa wakala kino patira wala ula radi musantichi.
0: Nto apanya?
1: Asante.
0: Asante nera hiyo mtapwe telefoni marela.
1: No, shukuru.
0: Asante.